Robah namo sibuyong nando nando panggilan dari kawan. Ko kalau nyo inyo nampadusi siya ko galayon

Pak Renol tadi ko iyo dah sebantu itu mo kita pai tampek nan punyo becak. Nyopai tampek nan punyo becak ndak lamo.

bana ndak guno doto etong lamona rumah lala dapik nambe cak lala bulie lapik nyo agi.

Pa ba ba li la mo yo la i bu a pa me ri la mo yo la i bu a pa i o si o bu ho ma nda nga ka to ru po i tu ma nda nga ka to ka to a na

di sinan kalau ko dipandang sadang mandayung dayung beca mandak tabado do kancang nyolari oto kancang oto di sabalik jalan hoka malinte nyo tantang simpang tigo naninyo nando kamalinte puloto kancang awak pandangi tepepepe.

sumbarangan. Ho dicalik bana ko deo tu dipandang bana pa elo elo. Ho oto nyopak sekutiko oto tu baru nyo ambil brabana.

Mandang kato bantu itu disinan kalau dipandang awak bertanya bang beke abang. Ho jadi mengontrak ku abang dekik gang nane. Kalau iyo bang abang mengontrak nan tampik dekik gang nane. Ama ambo banyak nan punyo. Ho nan biasonyo kok mengontrak disinan tak masuk becak nan.